mekze deja munu zhiong yag eishu zu muru ni. Majik nyakam su chungwa dang, shanglang dang reji, reji ni jin ni. Ta amyi nyakama gis, ozo ni da ina nena muna chikda chonchak kolo shanglang nyo ni reji imbur jin shindu lula yeyendu koro ni. Itki matadu ama ina chik takor jigani pe reji ni shanglang imbur chonchak kolo si pe yeyen gang pe kora yasu umdin imbur ni. Lotongdu tokba jang dadung yang mazin na kungbong dunne cha zakjing ni. Dono inang ozo lotong cha maap ozo maap zukosu nombru nye ya sinjinang dono e tamshet. Ichet buru da binak iji bine ka mi melong na nelap gangyek tu cha yong ya ama ku e ya su nye ni. Yarne tserabji le lotongi digbe. Bajak maze batangi dono bi lo yar thong yu kuni dono bi to me tong thang odo di binak dikbu sao le madago no muru ni ehe di ne ni ser na dang de cha gi le maze do ni dono binak na zubu di ga da ser na rungu ya yik de cha xie dang di mu ni nga je cha do yu le baj dono binak dago munu ni data xing da nga ja zho we ke ser de ni data bi thogwe zhugwe yak bur Kerja lelu di kordo ngoda ngahum din tem tuter meni. Majik che ngar longje jebe duzu kimni chinang du jona dagi yuwa dangni. Ijikda binak buzisi ame ida jik silo nyas. Na subuk duzika jik dechamunu inangse lopje han ijane izane mayenu serna imbur deja sedangne ngaye chato rang ya minang mijam bim kanyesha jik bangya yukni lamanase kuwa dobyo gimbur Umdin Shada ya Zoom Brunyas. Na inang Chema Zubuk Duga Jig inang Zoom Ejinani Dar Gujinzi Jig Be Janya Ezudu Muruny. Chimna Nangdu Dona Dargi Yulva Be Gujin Yulu Tons Umdin Zudu Muruny. Dar Natsoki Jande Dona Ni. Da Piso Yongabuk Duga inang Gujinni Dar Natsoki Dum Jin Etoji Gabriel Eno Muruny. Deter na Narak Di Shugna. Losum yang malonni ta inang sis ukmar on ta to tom sum ngo da dil mai muruni yak bo phungbor gyurne lotong sinbe jedon do gyurna ni ta inak lipji ga tinani lotong tha map ge yung ngo da ga yong ya umdin di gyur ge ya ni me ni ta ni ni ne sin do chim ne se dang kom majik chela ngo sing tip na ni na inang oyo yar ta tomlinga subuk tu gan Inasya be dujun topje ni umdin lem zame umdin yahya nombru ni. Deyang topna majik data jishindu gyurje mrebatang ni. Hoit nga yakbu na et nobuda deshingoda yakbu idajik singoda di shiongya ni naozo nyeya. Singine ta topje se yuk chamaji inang be tsunju kolo ni rejimbru idbat be damaje korhya sujil monme ni. Dene bui mebe chikdi nyanbadang ni. Ijik da buzizi shadu matbaj amasi nyanse zuumburu ni. Lula chazer tong tabde chane digeche meso ni. Ijik da ngok lubanbe chazer tong chang ngoto de toya umdi ni ni. Mabu ni jeshile jede ni. Ijakwada ni shisik ngadni sesu shong kayumburu ni jeshile jede. Dada hindu. Table, Sula Chayan, Ijabu Unangodajik, that also Pijuku, Moda Rejukuchik, Suikin Loni, Chayan, Denyakamji Nandu, Changdang, San Yeba, Dagi, Matenani, Dagnyakam Nyangan, Jikinghamazu, Moda Chang, Tong Yukni, Dobje Zayuk Nyojinani, Ugani, Tawani, Umdin, Dome Jimena, Munumurini, Buche, Data, Chimdu, Sekum Tirwa, Ni, Pamba Jiye Deni, Ijakbuta inang na nyesel zubuk duga jik chema zubuk duga topje im zizi bizum jindarang ije jik deshmodo ozongodo ongu taka samdon siga jik dan ije panmini tane mononi deni sisu mingzam inbe changdang zeni jangmeba sin tabna ni pemba pansu jiang medo ni dajik deni munu zubuk duga deni munu sisu ya shepjusu zizi dimi ziyak denena Deshmoda Taka also never got on board, eat basic pentotani also that the mono, Amazig Eshe to Muruni. Nuna de Sing Gewe Zawa Mojena, Hansu Dele Chewa Medoni, that it let Lakshojik

yama zinolo nene gewe tawa geotong ngoboya oji kumti yo nene itle pain tenshi ozo dati itle mono nye amasida eh nye nye dene me dege je mre zine nye jikta amasi itbat matka kangye di shat tirpur jik narake sungma simpo dedagi ditila jazer tong lulo topshik Jemre badang ni amasi matcha taru shuje taje nyebaga nekan sinjiba jigi ta dadrang bi ama tau khri rodi anye ya ta bek lubo lezer tong thang ngo de tau to go nye ya e she de ne ni sik de me ga li gi bu the ne lu sala de ne kha khami kun ne cha jak de di ge je mre so ni o da i thi dong bu mo ga li gi bu jig ten ni munu be dung e ra ya Lip gump jay, my saga dugay. Eogic bit a cunny me, melong, mur, ganyak be cha, yong, ya, ya, jungus gray, ya, eh, yusumuruni. Rangis, naragi, summa namla, da sova, number chick, tap de ni, tanga, irrit, shinjinase, be, so on the beauty, no uni. Dagi, chigi, di, pumbo, mei, chill, da, dungal, non de, si, mrebadang. Singe dungine da ngai ngoko tu chege namja ni utu amisha jinbi amak dunge ji ngai khurti nye ya thor e bi e jusu muruni dene sinbo namji dige je meso eje sinjinang si yakma ta e nye ni kambo wcc dang damba ni jigdin na kon ni da kambo ingo da be pamak dinlam joyuk ni sisu umtin jebju shiyu yakan ji jigdin kama kontle meji muruni May chir shindu da dungal jangsing jebani deter mayinoni. Singine amak dungeji e kultnia shaduji, itzavanine kribu kamzavanine migridu murunia shadini. Kambola digba yena, kambo rangla neni. Kump inang digba sago nene, inang rang kurgosure yumuruni. May digba yena, mala neni. Ama binang digba sago bes, ama binang rang kurgosumuni. Jichir, mei dala, kembola, neje mreni, zinido ini, amak dikbu ii kurdnyo, gaegridu ini, migri yumunye, shadi ini, galde, dikbe le di yurdu tuba, jina, bine dikbu ba tisi tik, pray kurdni, yak kurdnyo, umtun yurmudi nou nenende, jigdin sisi che tamze gyang yurdu tuba si galde ini, umtun yed an jigdin kama che yojina ye, Minang che yo atang xia ramen de zu ramen de jurat me de noa ni bi ni ti mu ru ni jur de tu be chir na ni mo bu ni ji le jang de da wo ni o dang wo de ji ding ka mo che ji na ye jian me si yo ti ji ta bo de um din jur ge de yi na ra de ni de e da am ni bu de de ji le ji su su rang ya me di am ko inang khul mo de re yum i ya de ma mo ru du mu ru ni xie me le so ni de ne Me gali jibu malar chiba tongwa dang Lu sala debne kam mikdu kam mikcha zakba dang de duzu Oda amatzi tau de chinjinang jik mar kshikhor buta Mo gali jibu binang tongbur ta besim be Sela munu dunghe sigi Lu mar sa munu be jih diw gai Kam mikam cha yong ya Diw lang gai muru ni de duzu Jumden de Yul Magata Nashukbadang ni. Da isik dusut je, sangye jumden de je, yar Yu Magata Nyo je, shuku nomburu ni. Shukburu da me gali jibu suishu chigi tonang ni. Isik sangye si be ngonshe ka muru de da mo gali jibu ziyadu nam samya tonang ka de mar zikbu li. Da mo gali jibu ji mar be jehi ya sa diw gai kamegam cha yong ya no je sangye si chin ya. Oji kungawo la ngakde ni ji sangye si kungawo nyo ji chuo nye kanang me gali jibu boedu tango ni oda inang mara nyekam kamurge ya mo gali jibu tao maak ya kshi hota nye ya bimar kshi tongo ni kungawo kshi tongo ya dema takto kungawo tirwa me be naraki goro chinde ni oda bi yakma kungawo si dutu ya ya dema takto mara nyewa narme kamur pebu muru ni dene Kungawe me gali jibu bwene dike je mreso ni. Oda ichi mo me gali jibu be jih diw keme je kungawe peho ya. Kungawe si da eh sharu muru ni. Me gali jibu ditabu dungwa magie para longshi.

Ini, tak mau kali jiwa inang tini mana dungai yang umtin maya, yar langa niya ya, bi es jarum murni. Tene disin siak be, simjian tamje ji tuan je jing jikdin na suksu ni. Ija bu inang dungai ya maya yar langa. Tak sanya jumlen de ni disin siak bu simjian tamje don da gaya ya, ya jikdin kama dah de suku nom murni. Kyuji ma basik, jenba minu sam ni. Ija bu inang ay am yar jendeu inang si nubu dah de munum murni. Jidabu dungwa jie jing dugam mangwibar longshi yinyi ijakbut inang desamunu dungwa ya ngus jika maya yar langa nye bi kungawzi shato muru nye ijikta yar bi shato le tenya maya gali jivu yar lang ijikta kungawzi yar kri ya ane jik duduga tatya ya ane deshin shakbu che la katal shi mrebatang deshin shakbu ayakma kanang yar shio yadena nang nye Ane dene me gali jibu langne kun gawadang sanjigdu dejin siakba yartudu shukshing ni. Ujigda bini maak yar lang ya, yar sangye jimnen de nime yar duduga yar peo ya, sangye jimnen nime jirbur, sangye jimnen de zi yartulka yarne ka ngoda ya shuu ya shuu no muru ni. Kor nam la lu dije nam la che jing shuu ni. Eja bina eze dercha munu kor maap ni, jik la yimu, lu yimu, dije yimu. Gang ye xie sang ye zi chui nang ye xiu gu ne yin. Dene mo ga le ji bu, jim de de tong ne, nara ge dungan tam je zog bar sol do yin. Ijik da me ga le ji bu si, sang ye jim nende nime yar jar ya, da bi nye ka mu lu ji ba cha zang di sang ye xie yar e xiu sun buru yin. So do, jim de de jik de na pa me jin ni, xin du yang jie wa lak na, Jumden deni, simjian tamje ge yabyumdu gyurba lakne yinyi. Ijak burda, sangye jumden de yinyi jik simjian tamje be yabni yumguda de nime yinyi. Ijak bu ngok amachi jikbine be nyagamka lhungya e ni yinyi. Jit ijak bu jumden de yi be tuji gongde simjian dinam sinbu sinbul gyugba sindu korwa jungwa sin jede yinyi. Yal sangye se eh yubur, jik sangye jumden de si yinyi yakmar be tripung da nang ya phipju ko tripung da nang ya na mu ru ni yak bu simjen ba jin gang be kam bi bu na shu di bu de tor bu ko do tur bu ko do ngo da ya mar si hong an ba e ya zu ma e kor ya zu no mu ru ni da ge man ni shin du yang di be duk be da da tir me be nya kam na dung al no sing du ni i ja bu jian me simjen nang le sak sho ngok a ma chik be ye ban nar me ba ga Toji nyawaka deya, dungan sela meba nyongya, e zu ni nye. Jeba yang tarbe du meba dra nye. Ngok ama chikta jeba maupdo na tarbak tao nye ne munu choni nye. Dene dijin shekbe, simjian tamji nyakam denam dinbe ledu. Ijik juji ane sangye jimnen desi maakya simjian gang dinyik dondaka nyakam denam zuturgi wazir Kangwa de ni, ijik da sangye si tutu ngoda nang ya, nyegam kangpe, wazir nyega ngoda di mar, kangwa ngoda di chapu e nang muru ni, nyegam deda ki ngonsum du nang de, nyegam ma ngonsum mo pipu ngoda diak ma wazir nang e nang muru ni, dene buime dechak, cheshing cho mishe pa nam la ni, duno sangye si umti nang de nene, duno be dechak xedang ni cho mishe u duno, Bang medikan ni, yak medikan, duno eji, jagi, titeng du, nyekam, nyalnyam jengi, duno, lekbe, chim nenjiga, jitong dong odo ya, nyes umdunya, duno, jongri yukmoji du umdunya ya, bitang, lejik e duno yak du neyengi, jagi, serlula, tabna yang, donbar, ngon naon, ta, libo, jazer to, zizi yak du ne, duno rang, be, donang zane, munung odo ya, yar jongri yukmunu ya, duno itka, bitang, naon eji, kor ya, Kukuru ya ya, le madakan tuja xietang timu madakan ba duno e ya zhugdine yinyi. Jeba tuchak ki cho misheba namni korwa na zhuxing, zhangi bakba namjang zhuxing nyal yinyi. Duno kripe tuja ni umtun jeba tuja cho misheba duno bang medikan ba jen duno be bedang itka jitbunga na ziya rang pe gang be zhuge umtun ya ni duno je jik Jika nama saya menurut anda, dunia ini sukanya ini. Jekom di dunia, dunia berminat sukan nam, la cagi, tolum, mebarwa, luxing ini.

0: zum la zo wan zum me la ma zum la zo wan ka za na
1: Lengke nangai tata, shiitun lerima gilung jambuwa sasakriso jorwa juruk san naumbur. Uzuk mar mutiya lengke nangai nukor nuk tuze kroni karma keli che shiitun lerima sanasa. Lengke nangai uttama che agashibani tabang kyansa yusu desh nuptik monpak lerimba na chasang tuitur. Lengke nangai nuptik tuze nisungdu na yukun lerim agashibani dilikir rilegi yusu na hindi kasan yunin tuze nisni karma lengache. 인직 가서 유산하사